Presario ng kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credits, kung mikrofinansyamento, training, e coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.